kumberi kwa ine na Sergio Vasco Paulo Bairro 20 de junho muchimoya monom abipa ko wandibva ine ndiri kulangwa gumba iwepo daira watani zvino kuyaudzane pangana dzirapa kuti ngana ngana akakulanga gumba iwe poleto wadai

Sambo wako uyo wako gara ningalezi iwe wocheka uku wocheka swena uku gara ninga nyankale mwalemwa nakuti kundulibozi ungamuona dakara ninga mbewa kundulinanko ada gara ninga kambalame siyana nao musambo uyo urukuya ninga munhu kwaya uzande pangani zira kuti yo unganangana uya kakulamba kakulanga gumba ndepo kodi unganivunze kuti iwepo letu kadera tani panguwa iyo kwenye magumba wense mazubata yuzi maona Rosaria Kacholo Kulongwa

0: Yepo dabwera zanduza kuti mukhalongiwa. Yepo pakhalongiwa nepo. Yepo dadererani. Ha? Ha?
1: 4 horas e 25 minutos. Doenda ine kuyapinza Sifa Mashakada. Hera anouya. Na kufamba kwa nguwa anja kupasani ine mabasa lingana iyo na zankoza. Tive makamaka na kuda kwa kufamba kudaita kalikiriku wa ugwanisiku wa kumambule ya mbudu. Kwa usaka uchenka utenda wanyaferu ngati malaria. Makani ayachawia na Marcos Nazario.

0: Jean-Koza.
1: Kuhirira walikanuwaya kutipanise kufama zinchi yadilingana na kalikiri kuyu kufamba kwa che adaita mukati mwa profesion ya manika pashinupano hapa kutiadiperaba. Ndilipi basa lilikuitwa ndepo tichite machibese ya kudeka mai zinalano na mpandu na imwe.
2: Ma mkasena maina na baba mgari munu shimoyo zinalangu nuzurumana Maria Philippe Shawa. Ndiniteke nika kusaudi.
1: Ante mai Romana, tipente vya mazinshi na basa ilalingana na kalikiriki wa kwanisa mambuli ya mbudo. Kutuma kwache, kushuka chino pano hapa, madipindiripo.
2: Maradi mshikitira, andidi ya na mshimuya datambira. Unundi munu, mnangu anarungana, andisu tambira. Mashi vashinji vashinji, kuranga datambira ya maradi mshikitira. Kuti papre kampanya, tikafamba, tikaranga, kuti mugareba mwimwenywa na maina na baba na majaha. Mayori dizoitu wana. Kutumono kutambira maridi mishikitira. Tikashikira ana adogo watisi maridi mishikitira. Jinusila maridi mishikitira mayori dizoitu wana. Munundi munu. Anwensena anangu anenda kubasa. Anangu anenda kubasa. Anenda kubasa nyanyanyanyi. Nduwa urongo watifipanda ruza maridi mishikitira. Atina utambira maridi mishikitira. Majizunogu. Tiripakati ya famba ya rongara kutangula maridi mishikitira. Kutia maridi mishikitira datambira ingwe. Madigana utimashindisi na mwasho. Maradi mshikitira tunukumbira wati na maina na baba na majaha mwese. Mnadigana wati muate maradi mshikitira usiku wese gure risirantiru. Maradi mshikitira datambira ime digana wati musenzese na masho. Kudanga wati redi mshikitira ikaboka kana kuti ya mweka. Nadigana wati guria na usaru msonde redi mshikitira yanu. Mukaona kuti redi mshikitira yangu ya shipa. Mnadzatora wa sabao mainato, mutra adishi, ukana kuti baldi. Mwona kupadza yore dimishikitira na mpodi kwenda kapadzira kuruhizi. Naronga kuti marali ya kana kuti nende mshiralida inauraya. Puruso tete kumfunza hii mashibisiano hapa kuti. Wana adogo nsene ngao ni karu kwata maradi mshikitira. Ana kazi ya datakuna nhumbu nga wati maradi mshikitira. Ana suguru na anambuya nyanyanyanya nga rati ya nga wati maradi mshikitira. Kuranga kuti maradi mshikitira haya. Ngati sende kasunga nao marasha kuti iti kabisa ikuru yo ya kami marasha. Taramba kuti maradi mshikitira mindi kasusunga nao mahiu. Taramba kuti maradi mshikitira wenda nao kienda kasia kumalinda. Taramba kuti maradi mshikitira ngaikuwa ngaituriwe kuenda kaikapa orta. Kofi ya ilwari maradi ya nilingizua. Taramba kuti maradi mshikitira imi muna kwata kuita mgiba. Mtaramba kutura dimishikitira kusika na ya maparati kukita chikwese cha kusamba na isho. Tilikula ngashu kutura dimishikitira anjio piyo ganiye ya uya kuzazirira malaria. Dimishikitira ya uya kuzadibatira ho kuzirira malaria. Asi ngatiche olimpeza patinugara pa muibo. Tolimalima pa vishango tunashizua uti mshikitu kana uti nunga na yone dafindara wa mashango pa upagintari. Tika pa muibo. Munatora wa mataka, kana kutimavu, mofishira fishira shumambu shumvura yushu. Narongo, mshandise dragao, mshandise baigo, mshandise wa mshani, kana kutimabara mumbe kumuyo. Anadoko, madoko ni ano, mwono watu zora zido, mna simbi sosha.
3: Esta carta aqui vou, e se encontrar a carta é porque...
2: Sao. Kuti nhunga zinazafambo, majano vivintura pa umipo, izarambe kubaya paya anaya.
1: Apo kuna waya wadaluza mambule haya. Ndi ipi njiena uti ituke, kana uti uchipo nkana kuna iyo, o kana uti hakuchina ulendo huno uhu wadu kumira kampanya nangu basa.
2: Haya wadaluza maridi mshikitira ulendo huno hakuchina maridi mshikitira amara, so kumira ulendo huno nangu.
1: Ndi ruchade, apo ime basa la mkita makamaka mguazino izi. Lao tumapeza kwa nisabu ande, mufamu chukumeza, mchikanga masoko yale.
2: Hapa tulufamba muimnango, tikashika, tinabundi sawa na mai. Haa mai matambira redi mshikitira, unavati hande la tambira redi mshikitira. Hala angatani udi redi mshikitiri wa itambire u. Haa anazuna zavati, ndavunzuwa titra redi huise papazua. Haa nada ndavunzuwa ripimiro redi mshikitiri utame kusuka. Haa redi mshikitira. Watambira, mausatu wa ishandisa, unaipata wika pabute, vila mashibisa te kuduka kazua. Madogoni unazakaka redi yako. Redi ya mashikitira unazaipaza, ndaranga unazaipaza, udo yu unawati, ii, naduko sila mredi munu, ndupo unazapaza iwe redi mashikitira yako. Nmeji mwansi, Tirikwenda kitarinyo no maridre, tirikwenda kumazona, tirikwenda maposho administrativo. Kienda kiarangana wanu basi kuti maridre datambira imwari rukumbira. Kuti miende kakohomedza kuma mabairomu, mazonemo. Kuti maridre ya adikana kuti mushandise na weo kigane. Turikubva nangu adikutengesa ja maridre mushikitira. Ii, anya Saudi. Arikunyangadzwa nazvo nombodi kutengesa maridhi mushikitira. Maridhi mushikitira avauya kuti tione kuti makazo malari arikuoneka mushimwe munhu adzikire. Mashina vero gaiyo garidhi mushikitira inaita kuti tidzire malari andaronga zvinangu hapa kuti mushandise maridhi moni ma prevensao no mabaigo madragao munao kumuhiko kontinuari kushandisa. Na vere dibasi.
1: E, malanga mati andi wenango wanazati batikanzeo nendike ya gulisa penango atambira zwiri zitatu wavya ibozi ngati guliseni e, kuna imwe ningamuna rangoza wa Saudi mungawana wena chigulisa ndi upi mpanicho kana wati masoko muna mbunza
2: redi ndireti papa zirikuoneka bara mshimwe munu utengesa unazayo unatani utinja Saudi kuti timu aina shupa so tinandaranga tinaenda basi mumardiamo mtunhumo tapota maredi haya auya kuti tishandise nawe akutengesa tida kuti marari adzikire mshimwe muno
1: ndizvo chade walikane padoko na padoko tiri kulanga na kuda kwa kugoniswa kwa mambole ya mbudu apo tina wenango wali pano chautomba nati dzina lano na mpando unaimwe
0: Astarango unozira beka Zakarias Paulo ndiri presidenti wa komite de kuzistawu Saudi pa centro militar Na verdade tinosenza takabatana ni Saudi ni komunidade. Chinozwe hospitali ndiso isu komunidade. Se pakaoneka makwiku enea maredi, takahamba mazona mabairo yese ku provinsia ino yemanika, takatambira maredi. Asi kurudziro ratiri kuita rokuti ngati yashandise zvakanaka maredi edu. Tingatambira maredi yao tese tidini tiwate maredi mushikitera prakudzirira nhenda chinyi malaria. Taramba yakatora maredi pa kofi kana tora maredi kuenda kukutidza marasha tora maredi kuenda kusiya kumarinda anhu akaenda kare kare zviri kurambidzwa nokutengesa maredi ngatishandise ngemwazvo idzirire nenda ye malaria ndiyo kurudzira atinayo
1: chadiko apo kukomesa kuti mufamba mui na mui muri kufamba na mushobopi
0: tiri kutofamba kamari mabairo yese tinanga tinomikro tochitodini tushabvunza agari o mabairomu kuti wese madzimai na baba na asikana ne majaha akatambira maredi ngashandise ngemwazvo nguva dzimwe tototodzika totohamba muzi nemuzi kuti mama pamusoroi boindia boindia makatambira zvakanaka ere maredi ha takatambira munodikana kuashandisa kudai kudai kudai muate maredi pra kuti kudzirira nhenda chinye malaria kuti profesi yedu yemanika ino adzikire nhenda yemalaria Uye zvetinanga tichikurudzira kuti kuita limbeza panyumbepo watofimira kuita semwana kadzi kwaototsvaira tsvaira wakusuka zvimapuratu ane atoasambizawo zvakanaka kwadoka toaisa majuzi zvimakarasau kuti aita asarumwe nenhunga inobatisa chinyi nhenda ine malaria

Basi wadikani chapashika kumhera na umanya uno na ti iwangua yimunsiuna kono chisani mu machitato ya liense pangwa zino izi manya uya kuti kamera na ine Marcos Nazario na Carlos Ba wadi yena basa likutera ya ino Radio Mosambike.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Ana na Júnior, a Zucuru Angu, ndiko pedi sabugadira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
5: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
6: Inini ndiri kuda mazanda ese.
5: Ndizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
4: Musatambudzike, mwese muriairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
6: Asi mbiya, ungwani ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakadako, nekuti ndiri kukura.
4: Uri mugwanza, asi nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
6: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
7: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai awo asingi mushobo wakasiyana.
4: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa.
5: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
6: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
4: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Bamba kunaka, kubamba kuwa neraramo. Vie norudo urwakawanda.

0: manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja na mungati mapesa kudja. Kusenze sashadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamu chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu. Muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
1: Radio Musimik, Manika.
2: Shidala ngapano za kwana zi no mweza kumashibese. Ndiyo sete ora shito batana na Maputo. Etive masoko ya mziko na maziko ya kunza. Likani tibagati eteze pa doko.

0: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharalira, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano tanovhasina inorwisa musharalira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi musere dzeutongo. Uye mazuva ano tanovhasina inorwisa musharalira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo, uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
1: Ana na Júnior, a Zucuru Angu, ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
5: Muriwo wemazanda, nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kudawo mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwani ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakadaro, nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asina ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
5: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda. Ingana mbuto inonerera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yeManica. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena, uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Dikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Senzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya. Asi kana kuivhikira, rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafiro Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
1: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona weBanco reMosambiki. Nyamasi uno tichabhuya ngeMetics. Watu wazwa here kubhuyiwa keMetics nemasenzerwe ayo. Metics musho bomweni wekutumira mare uri kuoneka wona uri mumabanko. Unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni. Izvi ngekukasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado. Masenzere eMetics azvishupi. Mito iri kuoneka iri mubanko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo yeUSSD. Hino zvino pano uno watu waziya here mutengo waunodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezviuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika, hazvinetsi, zvino rugondo. Metics mare pangueyo.
4: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukuru urukubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kuhishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
7: Zino mwe mapindi makumi mawiri na libozi sete ora shivinti uminoto shire kari apa tipindemu nyimbo. Zoga zoga za kundosiana siana ndio nanasu paka usweka panguwa zisere za kumashibese panguwa ya kutanzasia mpando kuna nyawe yangu ndi Marcos Nazario ati pakulire. So alongeza mwanya wa majaha. Zino paka kwense kwense kwa ukuleka ntome ine na nyimbo ili kutuwela kubuda kuna Kota Dilema mshonga werudo.
8: Kota Dilema.

0: wanachidorera shwa shwa cha hapo wabuda huko kugeresha zvinaita kuti iwe uikaunte mwako pamwe pabambo vako kuti nkhabe kusvika kuti nee pano apa ngati sajeni izvi kana kuti izvi mapika izvi izvi ankhabe mapuleti ngati guya ngati guane lekandai kuti pakuda mupuleti bodzena bambo na kuti ina handishi izvi zvinaita kuti nkhabe
1: nata ziti nata pamuzipo pano nzipo baba nendi pako nata agora zvinoita dai kuti nepabewa kamari akandipomwa iyo akauya paimbepo ngasatuke tuke upukawo mwaniyo kuti umazingasa sizo akatomwa apa kuma paimbepo ngasinyarare enda dai kuti atenga murionewo wanguruwe wadai mwanewo dai angasitafaniri kudya murionepo enda yena mwanewo angabvisewo sisteseni yase womare kuti ende watenga zvibagaya wadai zvikatikwa sendero ikanaka kuti papa ishai murio uyu inini amurio andizvi nata ilo udini woshe na zvipakaya zvakozvo ausona mari kamero kutotemura hapana manera aziti iwewe kusingari babee kuti ai mimi papa imi muchisika kuti ini andizhe mare oni nyama yenguruwe mazobika ngei o matenga ngei aziti ngenda kuti pamuzipo ndipake iyena babeu iwewe mwana ausati wana wako muzi toda kuti muzi uri wako iwewe zvanga zvitori nani kana kupita zvine zvagwara muziwo ngo baba asiye babeu atidini aite zvake zvainoda iwewe mwana umbiriri because ndibabako neyo ndiye akakubara.
0: Apo wana nangu masoka kati diai wa Danieli. Tingende kiaona pana tinadzo tika zinji ka zinji pena kupale baba ndi baba pamui. Pana nangu kaitirike ka ifringa na wana majaha pamui pakuti penango baba hadolelira izvo hali kudekerika nazvo izvo. Apo nkhulanga kuti penango pale baba adindituka ine. Adindituka iwe pona zari wadzata izvi nakunera pano apo. Ine zvinoita kuti jaha liite kamoyo kuti kamoyo kuti ne. Apo pendidyale sana mui wani ndirikuenda ine. Wala pomwe bamba wako kwenda kia chakao kunanga ugara pengo kunda shamwari wako mwe pa shamwari wako peno kupi tunaita kwa wote nkhabe
1: nata aziti kugumbuka nata ngenyaya ya kuti yena babeo nitaka kubara anotirepe ya kukutusa ilewe enda oita zaka zama kutelewe kumpiriri basi we gara basi pa musipo basi wewe aziti wewe kukomoka ilewe gara pa musipo basi wewe agora o cara a cultura é na cadeia daí o tipo moga o tipo que na cada musa o pão certo assim mané o cara desconfiar com o tempo mané o antiz apano agora assim de um não é se nem babel né a não ser se o cultura mané é puxa isso é humano joão o tipo babel a condição é sacar isso cada um gera quando chega apano não é só o que na pena ponta o gatiki seu na passo de baba epa garana mane uda apana tu está ter na babe na nderu a chai sinada então ana to sicia mesmo se bone na ga uchita ene o kamare então sempre dará boa para corama apa panyumba o dai né agora é buzu de da kuti ino pera apana tu está ter nada ngua kuru o basi
0: okay
1: asi kupoma kana tanga kare basi tenepo tanda kipo sego na babe ku ngadezi akuru agadzikise basi baba anogadzikisa pasi no mwana naakuru wado nakona kuti andizoto kugara na mwana kudaana nzeru achezitize nata iye anatokumpiriri zvine zvinanga zvichiekatiwapenepo zvinaakuru wado nakona
0: apo wa Daniel ime muranga kuti zvinaita kuti mwana aendese kuatongi bambo wache zvinaita
1: baba haiti kwenda kukesha riri nata soki chinoita chinoti kuti zvandaketezvi inini ndina babangu kana dai zvatitiu inini ndinokuda pano ndoenda kwatitiu ndinokodaidzo kuti papa paendepo ari kusiya dadadai soki nini harudakazvapi nazvo nata agora chiwana anouya pinepo kuya kogaraa na babangu inini haiti kwenda kukeshari kesharii baba kumambo kurisi haiti nata soki anotongwana mazvitiu ne
0: Apo nkulanga kuti ine ningaendekea bvunza bambo nkuruwe ningaendekea bvunza bambo nkuruwe kana bambo mudoko achiuya kudzati ne apa pa koma manyanga za apa ibvani basi zvikanga mananuye ndizvo munjira izvi ndiri papo nkulanga kuti ine handidzagadi kuti na nhuku koma kuti ne babai akada kundidherera ndaenda ki babai uyu akada kundidherera ndinana zau ine penepo handidzagana nhuku ndingayo iyo
1: nada manji sembre machena mwana yachita kukisha kuna tichio ne kusisia kuti pa kama tugara na pano na babe pano pa kushupa manindi agora ne na tichio tambe dai tichio dana kwesa utonga hapo ni tukita kuti tiza kuti wewe kuda pano baba kaka dada dai kuda hapo na gara pa mchito azi
0: yano
1: tokie kuta mazara basi tine kwa basi
0: ne ndijalo majita basi sasa nishade

0: Aicho kwa dindo wa shatri kuita kuno kimbe mipo ya Radio Mozambique, emisor provincial ye Manika studio ye Muchimoyo. Iko zvinezvi topinda muzviziviso atinazvo, chiziviso na chino chicho. Kuri kutengeswa imba mubairo Josina Machel, izvi pedyo nekarkulandia. Zvinonzi ngetipo 4 ine makwarto marongo muna imba yeku kana kuti nzvimbo mupanda wekugara kana kuti sala, pane kuzinya, pane kopa, pane chimbudzi, zvose izvi zviri mukati merusvingo. Dai kana muchida kufona, fonai panhamba dzinoti 84 47 32 280 80, mofona munguva dzebasa. Ndochiziviso chanenge ndinacho chekuita zvekuverenga iko zvine zviito kusvitsira yeko izvo zviri mudura redu.
1: A vovó está a cozinhar hoje.
2: Mais sabor, mais vida, mais amor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ana na Júnior, a Zucuru Angu, ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
5: Murio yemazanda, nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
4: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwani ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikana kuzvakanako, nekuti ndiri kukura.
4: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
4: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese, mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
5: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi, zvekuti ndinopererwa nonzero.
4: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
7: Iwe presidente, quando um zirei para botar, quando tiver o exonde passa com sua chura com o chamisa, quando tem que dizer que a chuva esgotou de chito da corino, a cidade um baraca.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakaramara ira chikafu.
9: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyama si uno ngechimuri webaka yao nemuto wekoko.
7: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese, zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zvirokwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
2: Mais sabor,
3: mais vida
10: e tanto amor.
3: Mais vida,
2: mais sabor, mais vida.

0: haana najunyu azikuru angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Andizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobata nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: E aí, presidente, quando um direi para botando? Wanditi waizundi pasa kushushura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rakorino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aminishira nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Wauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nomuto wekoko.
7: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
0: Musharuka nomudzimai ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
0: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zikuru angu, ndiko pedi sabgadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Murio emazanda, no fara maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ingwini ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakadako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asina ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usawashomoke. Mwana rume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
7: Iwe presidente, quando um zirei para mbutuino? Wanditi waizondi pasa kushushura kumoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nomuto wekoko.
7: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri endarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
1: Vaisa.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ana na Júnior, azukuru angu. Ndiko pedi sabgadira chikafu chenyu kutumende na acho kushikora.
4: Murio ya mazanda, no fara maninho.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikana kuti zvakadako, ngekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko, kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usashomoke. Mwanarume wezviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: E o presidente, quando um zirei para mbuteno? Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa mudishitira korino asi tiri mubaraka
8: ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri aministra nditembei uye imirai dakara maraira chikafu
9: kwauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko
7: ha baka yao zvezviro kwazvo hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yatairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yao rendarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
8: Zviro kwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zukuru angu, ndiko pedza sagadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
4: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muriyairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwini ndiri kunibvunza nguva ese, kuti ndinodikada kuzvakanyako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana, saka adikani kuzvamanini.
6: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Vamba kunaka.

Shakani mpurukiri kuno jirikita mbi mdadoti mrongo muna makuma viru na mseso wa umwe za 6 horas je 30 yu minuto shtiri madeko o tudo mkati mzuva ronye maserino dimenguru kutanga romweji wakatutu pangari yu kuti pakati kakusi nukanje kazi kwa inu nyike Msambiki kuna shkwata jiriku piki zana jese jirimu divi lushpiri lo mtambo tina mchiyo kizira kuti asosiasyon sportiva yu vila nkulu zanda kosta duso lime mukati mo drobo lishinga ferro vero lishinga marongo muna baia de pemba zanda kuzoti mukati mo drobo beira ferroviario da beira limwe kuzoti testa afrika iyo chimoyo limwe pomwe kuruku izu wavo tulu kamurumbunga ijo mukati mo drobo lo kele mane pamwe tiri kuletera kuti vadoni vedu varikuwa nikeyo vatizivise kuti shukwata shukita kudini mukati mo iliwali chodo rumbunga ijo rumutundu impiki zano unozi chapu chapu vakita zote vatizivise mzini tiri kitika kukilimane pa mani rinozi sporting club de Kilimane jakanaka patishavetera kuti ti uhurile mbani la ferroviari za beira takuvia numumbo

Atenda sema sinongoma simurai za seto horas ne 50 minutos. Topetuka suye naso suisisa suye duzati naso mwono mstudio jirati ya Msambiki. Apana chukunono kera. Kolera inhenda inubatu kwa maka maka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

yangisagine ngoma yake nchakadi uchiti undemayo viva undemayo zinarongoro basa undemayo izinarvandu vanoziva basa vanoziva kuita zvakanaka kuitira kusapota kune mburi javo kune mujaha watifonera ari kualemanya iyo mujaha wafona ari kualemanya wati ndoda ngoma yakure kure handichazvizive kuti ngozvipi zvaanofunga nongoma yakure kure mujaha wamunoziva asi kuvereketa kutondaita ndaita kuvereketa kutiri kuita uri ndambo ndakuti ndichikanda ngongoma yakure kure iyi handichazvizivi kuti ndiyo yaanoda here kana kuti andiyopi asi ndinogonesa kuti uchandipa chikombiso chenguva mundonewo basi veyokanyika chibavava iyo.